awurade a misisi agi so na so atumi tra kuraba so awurade e ana asofo e mo a mo pese mo kwa abrotafo mo wai munyira do kusu abro mo so bo sisu.

0: bi oka sai
1: o se hwe ehyan a esoso ne ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he ukote mahaba yadim hanum nyina ship bi wo ha esoso ne yadim ha be nwotwe ebu okura park ewo inside esoso ne yadi a ya che ko nyina wo eso ehyan kakraka no bible se yeren
1: ani da
0: bedlo
1: be kontu oketu abanda no ka ehyan
0: sia kituwa bi ana de yan wakopu ano da ehyan kakra na so ye de tabu ehyan urade din ade ya mamenum kra school de ano boss se ye ko excursion ho ana mamen afi ne se john ko hepu na ne bakura ko hepu o copy tie mi tie ka tie se ye person kwara no excursion a ye bo ka no crash pepepe na o de na dwona ko shin pa na o person ot nti ne ba yes moda Ishake urade din. Enti sa kodwo kakraka no, ye de tabut kakra bi se na dana no. Hwe ship kakraka yi, ade e soba ye de tukwade e soba wo no na ni VIP so so ship de. Ye de sa na yi kitwa no. Ene ye de dana no. Na no na otwa so Bible ne de yesa pamam no mie no se twa so
1: enum no se silence a kiremanso ye honamu akwa ketwa
0: kiremanso ye honamu akwa ketwa
1: nenso ohwahwa ne ho adekesia
0: ne nenso ade ehwahwa ne ho she de stia ne ye ketwa na etumi efa ship ne nyina ade ko ba bia wope no sa na tekiremanso ye ketwa nenso odi ni padua we nyina
1: ehwahwa ne ho
0: enu na etimi ma tamre sika sha me ba 6 months chesku ntade obia kwala nyina mesa de petrol ba 25000 tachira ma osia hwahwa no ho eno ma brante etum di nsa hye nbo ni botom no ya bo sister no o sheka bi mu eti de nyina o se me papa papa ba no ji ka ne kura wonim ni shadi sister na dwen ba dan o se kwahwa no ho ade kese o tekirema tekirema e da won mu no so wan hwe ne ye na obiebie no basa basa na wan tu tekirema mu adaka na otu asem no so a o se sei
1: o se o jacket wa enso mo hwe kwae kese a ebi
0: o se tekirema ye jacket kitikiti na enso hwe kwae kese a e de ai
1: betimi aso
0: asafui ba ko fimi de ne tekirema wura mu sha pum he baabi a wo benya kwaje betum de ne kirema atene ho o mama ge nyen ne yen na na ti heyai mama we de wafram tekirema on flema kanfie mie no pehwe nipa wanya tekirema no no wasi ya kitikiti na so hwekwa kese a hwentoko bi asii Nigeria wo mu kunipa 3300 and something wonim dia kofa ntokwa ndo bae won me ye beauty contest dia ma no eyi yu kane no ana ana won maye no mos oh gan ye ni ate ehwa nso na yasesa no ate se lavender ne ye sheda ye no perfume se be ya ne bo ba din nso lavender kro no a uko wale wo bae fe ne ye ntwiwa se be ya won bo plus no 20 edi be 50 20 million no ma sheda ye no Abigail ge na mo ba ne bo aidin nso ye ntwa kro no an gina no bi na na wo mo ye timba no dada ka ne no kra de asepeka fo ye di ano ji mo an na aye kama ka ne no de ye on bo she pension ko an ne ye di pin abo no bam ne ye di abo pension no mu ha she ti 44 ti o dan na chi se no adan nchem na krachi ni akotek awie na osha spesh no makimake emasi siechi enu bi na no omo ye ena samtro ni ba akukaka ase shaadie we ya kremofo ni se ehram so obo mo ba shan sha chire ba chire chire nipa ena se ba akukaka ase she mohammed tiase a akono kura be ba tena sie na pe kristofo ni kremofo akona nipa 3400 techiremo tachira makitu wa we na sam kitu bi o ka sai ba be ti asa aku ni pa sai si wo ye jakitikitikitikiti na so hwe kwae kase a edru january a obitum num jot eto fom wetamale kwan so jot ni ja no etume shi esire no be se kwansi ni be aduo sana techre mate eti a christopher ya kan wanotum kakra ukasa dodo Shake ura dini. Eti verses ni kasai.
1: Wasi na techrema si yoja.
0: Wati. Wasi techrema o yoja

0: pepesi baako a woyɛ womfa nhyɛ na wakɔ akɔdi aburokyire hɔ wadeɛ pepesi ne kura no na ɔduruma no wabie mu obiaa ho sɛ wɔɔkɔ obia yɛ saa waka ha ɛni no ne ano na ɛhwɛ ne aso na ɛtie no nti nyankopɔn na obi ɔpɛ kasa bebree no ɔma nsɔhwɛ to no ɔha woba ne so because wɔn mu ɔmo di soro abɔfo akyi nie ama ɔmo kasa bebree bia no wɔn mo kɔ no wɔn ne nome to saafoɔ no so sɛkɛdeɛ di gyi mu ɔmo ka kyerɛ ne sɛ wobɛtɔ no mum ɔmo abɔfo no kasa berɛ nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔhu napa Tuko James chapter 1 verse 20 says ya. Mu ho.
1: Aha. Se obi susu oyɛ nyamesom ni.
0: So obi susu sɛ oyɛ nyamesom ni.
1: Na wa antɔ ne tɛkyerɛ ma na.
0: Bɔnsɛm kɛse. Wo susu sɛ wo yɛ nyamesom ni. Na wa antɔ tɛkyerɛ ma mu na ka.
1: Ne mu modada na koma.
0: Oh. Na wo dada wa koma. Bibia no wa wo ya ebeye. Because un keep secret. Yes, sister, I pepepepe bla bi shi ne pepepepe no wa de nam na e ho anwa shase na test message ayi wo be kai ayi Joanna number fa me na me test ne message no wa je Joanna number papa papa pe no wa bona e call Joanna e say dey atom lies o sa wo be ho ansa wade no na wo na wo ho no tɛkyerɛ mamu na ka ne kunu siesie wɛden no na ɔnam abɔntene de dwana nom ɛyɛ deɛ wɛden ne deɛ ɛyɛ sɛ ɔdɛm hɔ deɛ obi abɛwo sɛ ɛyɛ sɛ obiara nyɛ wɛden ɛte saa da fɛ ɔyɛ wie a ne nyankopɔn de awoɔ sɛm alɔko no kasa yɛno mu kasa apie ɛti Proverbs chapter 21 verse 23 mabu sɛ mɛtirɛ

0: akoma da so esini ni nyina nhyira kan urade tie nie na te se wonni ani di a e dine se obetumi nyina che de demlansam ne bo buya eni yer wo yakopon sa tro ofofro wo Deuteronomy chapter 5 Verse 16. Ano sa di ma Moses ibio.
1: Diwe jani wunani.
0: Ano sa so di sa asem no beshe Musa. Diwe jani wunani.
1: Se de wadu nyankopon ahye wo no.
0: Se de ewurade nyankopon ayade yen.
1: Ahye wo no.
0: Abrante ye. Ababa wo a wutie me. Wo ya bofra wo te ha. Na se ena na dwi. Nyankopon ayo wadom de wabesha ha na wehira opa odo. Ti no duwa be wura ha. Se blabeti asama eti sei na wodi anante na wonyakwa hira wo tienie
1: twoja no nani
0: se upad onyakopon onfejire nhira ka amen se wo ma me dome wa onyakopon wonfejire nhira wo ko onyakopon wo ni sa no we justice he I just said chairman, ni secretary. Na mo twa kuo baako. Na chairman secretary na member baako aye bone. Na secretary atro suspension letter. Odia ma ne se, ebi a won fira dwumanuma na kuo num kwetena fie 2 weeks. Na member na chairman no host straight akeka akere ne se, secretary atro suspension letter ma me. Se me kwetena fie na chairman na ka kire member ne se koye waduma memman de secretary ne ka na chese chairman no wa ma obuo wa ma member no amu wan wa ma member na amu wan etie basa eku ete sa na adwuma ete sa no de na ye obi aye de ope chiranke urade eti nyankopon na ye waja no Onyankopon na waja no oye chairman no e na wo papa wa wo fo ani panyin biala wo hene wo eye secretary eti nyankopon aka se di waja no wo nani no se sankofo wo edome wa awurade wo mfa kire hira wo e ba ne sa na onyankopon ama wo amfa wo buo amba de ode wo ba wiase eti duwa mu beka to wo no ɛno ana ye wadwuma wo ablabom sɛ woti yeye na sɛ awurade ma wadwen bi a na agya wa ma woakɔdwane atoa na kyerɛ sɛ wɔsane sane nnome ne wɔhaw ɛyɛba wo so no ɛnɛ gana nkwala mu hyehyehyehyehyehyehye ɛne yɛte wiase ɛnɛ ɛkɔ a yɛte sɛ teachafoɔ no ɛne nkwala no tenten yɛayɛ pɛ Isaka Urade.
1: Amen.

0: enko jin firi ni ni yansem oba boni ya wa ma boni bebre wo wa wo mudi nsem de wura ye matrimu a ene ye ma ne kura pe ye papa ni ma hwe
1: de bi
0: ba me bu ho ye big mistake oto bru nyataade a okona nkola na da na o de ama ne yire
1: sori afa
0: mo nkola ne sori afa ma wo hallelujah
1: amen
0: ade ache na so ba nkola ne nyane no odentade ne sese o ma na ofrefro ma kosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se enura atade a mo papa de bremu o se bra bronya bronya atade bi a me de bremu hallelujah
1: amen
0: we sha bo se enim ho na na nkwala no nkwala nje jiro e ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto wa di school fees no be friend baga na kacha se wo kono yiro hu suade wa hu bla wo papa bre hallelujah
1: amen
0: wa hu bla wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wahu bla me bre
1: wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me he me to me tfa akura kofi na me kora se nkwala na da Isra geurade
1: amen
0: medebato amade ache hallelujah
1: amen
0: any en say hallelujah
1: amen
0: any en say kokura manfele so obeye wa oso mfele so de asa obeta so papa anyehwe a
1: bani nyehwe
0: a ohun se black man ebubu sa abena na chese adwombodi abadi tiri
1: pani
0: ebeko godi enkoko na
1: kokona
0: eti meme di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da mede beto ho ade ache kura se ya ide beto bolem isan kengura
1: amen
0: eti meme mani mission wo mo mami meme ma wo mami tukwa busu mienu kuro bi amfre ne mbusa no hallelujah ba mi simi firi nkra se me beko masia menya call sa da wadruhi da wadruhi da wadruhi da wadruhi akopim se baba bi dur kumase ya mafuka akura mi kofie ni ebusa baby amadu hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ni mwa fidi nkoba nam se upa me ni umie ni yempunane na ubia nkose ni yenkonchire nkwala ni yenhwe ye mi ni de de nkwala ado befa hallelujah
1: amen
0: Boko plan bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plan ni o wa mfa ke ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wa o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie wo ye list mistake wa hwe ye da chi wo do sa be si form kosia oba boni
1: te Rebecca
0: oba boni bi te se Rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se Sela Sela numa ya sister wo akofa Sela to so hwe kwa ya do kuru dam so ye kai ho no te o se Sela Abraham fre ne kache ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: ena mo ba no so nti hwe nyira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so a Yesu firi mu ye de ade Isaac nyira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39:7.
1: Ose. Na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
0: tu go nbi
1: ni so no.
0: Ose wenya bia so mu ye. Onua ba na okuru pa won na wo. Sa anyum na mi de se. Isa ke ura di
1: min.
0: Ti asom ni ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu ni si ni so. Na o ka se.
0: O ta me se ni
1: ni
0: de. Ya sa anke hwehwe. Ni e di tu atwo. Wo de ma DJ mpre hwehwe. Si bi mu a. O kwa shia wa babwa ni bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se e chile yinu.
0: Aha.
1: Yosef yili chile ni si yinu so.
0: Ehe.
1: Na waka se.
0: Waka se.
1: Wone me meda.
0: Oh, ni kunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babwa ni. Mm-hmm. Ni kunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wahu ba ema fofro.
1: Kasi wone me meda.
0: Osi Joseph wone me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vye wo.
1: Biye ni wo.
0: Bema biya wale yire tiha. Ti aburukire bema ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba le na sister EJ sika money enti sister won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de ba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isha gewura de.
1: Amen.
0: Bema nube dewe di diwe ya. Lord ta ne. Be, oba ni kuru ta ure tra. Abbo ne furu.
1: Right.
0: No wakachi ya sister se kungu fie ura no. Na je ifie ho toilet ki ni mami.
1: Washi.
0: Bema kwa siya.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Isha gewura de.
1: Amen.
0: Kotosa sister ya adwene paane pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: sie ni bi no
0: hallelujah
1: amen
0: no dia wagya ne kuna gya no ho bobrado na sister de ya nkwan ama be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fa sa kwa we so a enye kokuram na obenya to ofurum
1: obenya
0: ukoko vana cha hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso ema uko fa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wode Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isanga urade se ablantia wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi
1: tirim
0: pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de ma tumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranji ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla wo aduane a ya hira so na yesu kra bible se yesu kra no oje pan no no o hira so ansa no wo bubu Hallelujah.
1: Amen.
0: Na yiri di besi wa na ne sadam na wo na le yiri sa dalu kom na blatie twamne otwa ene de wapopo me obeku. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kosi o ba bi te se Job yira.
1: Ai.
0: Job chapter 2 verse 9. O di di prepare na no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
1: I say, na ni ile bisa na se.
0: Wo da sukura
1: mu die mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na de.
1: Na wu. Na oba na se. Na obua na se. Se de ma jeje ntwie nu mi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
1: Ma jeje ntwie.
0: E ma nkwasiafo wo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. Wo ti ase ma Job kan e. Wo to aso a. Ose awurade ama ya de pa. Maje. Yes
1: sir.
0: O di boni so aba. Masum. O so oba boni no. Eduru de ya din no. O hu asem a. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, di mi radi ne wu.
0: Ti oba bi o wa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Me pri.
0: E na ni kunu so adwuma se ya, eno so e wo se de osi ne nete.
1: Ti.
0: E janga urade.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma mi num nyina abete. Ana wadi we de mintum tran ho. Hallelujah. Ka chi misi kopɛ adwuma ye. Ka chi misi pie ja akwadwɛsɛm no. Nyemdan ba didi ama obi. Hallelujah. Obatiti bemenya. Iti misi mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase a. Ame ya so kare ya no da so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye
1: nye duona.
0: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17. Bible no kan sem bi. Job chapter 19 verse 17.
1: I say, me yam po kire ho me.
0: Aha. O se ne yiri mpo
1: kire ne ho me.
0: Job, o se ehia no no. Na ne yiri mpo. Ukonya wo ba ti se ya. ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh,
0: and I do cry. Obama was why I say. Obama was crazy. Abla 1 Corinthians chapter 7, verse 4. 1 Corinthians chapter 7, verse 4 to 6. Kaiwa. Yansha Simbi. Be in them.
1: 1 Corinthians
0: chapter 7, verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Should I miss say?
1: Or say. Ajele inni ono ara ni nipadua so tumi
0: sister what you asem no
1: nemum
0: ayere ni nipadua so tumi
1: nemum okunu
0: okunu
1: sara so na okunu inni ono ara
0: so onu so nipadua so tumi
1: nemum
0: emum ayere
1: amum fa mo ho enka me mo ho
0: what is oba walefo ya edura na doa okunu pa baabi awura eje se osan check ansa
1: eh
0: eje ntuma want to ama wonji ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
1: gise
0: gise
1: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ye pa ano pese uchie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister wuti yemi ema usuba anyeti se dobu yire. Ema usuba anyeti Genesis chapter 39 no. Puti fa yire. Ema if usu ema wabula boom.
1: Be Rebecca.
0: Aka uwe anka uye anka anka meye anka anka ufa Esther.
1: Esther.
0: Awichile ba yeno. Esther dene kila toho. Eme abusi yano. Sela yire yentem. Oh. Abraham yire sela.
1: Sarah.
0: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
1: Amen.
0: E kwobosum ba kunni. Na otwemi ensani, na otwemi enuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. Ose say.
1: Proverbs chapter 30 verse number 19.
0: Ose say.
1: Ose akwade akwan.
0: Akwade akwan.
1: E de wiem.
0: E de wiem.
1: Owo kwan.
0: Owo kwan.
1: Obutan so.
0: Awo butan so.
1: Ehyan kwan.
0: Ehyan kwan.
1: Apu.
0: Ewo pu.
1: Na obarema kwan.
0: E na barema so kwan.
1: Ada ababa.
0: Ene ne yire ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: O fa English Bible na. Ose kwade akwan wiem.
1: Wiem.
0: Owo kwan da butan mu. Shepo kwan da po so. E na barema so ne kwan. Barema walefo ne kwan.
1: Ndo ba.
0: Ada ne yire ho.
1: Yire ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation we kuku se ku pese. Isaken urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukunu fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukunu. Wo kunu kra. Ne vim ode be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
1: Sey ni.
0: O pa de anya de. Ade ubiebiem. Opade a oba pade afiri ne kunu a.
1: Se de giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ande o se de giade. Ne saka wie pe ne wa bo crossing. Se Proverbs chapter 31 asema wo ka kire verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: O se sey.
1: Etifi asema o se. O yere pa ayeye.
0: O yere pa. Sister, o ka ho ana.
1: Ai.
0: Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekọ pension aji ni rewe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
1: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem.
1: Penitem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyire pa. Why no bad day?
1: O say verse number 10. O say
0: oyire pa.
1: Oyire pa.
0: Ehe.
1: Why no benya?
0: Why no benya?
1: Enso ne boye sini.
0: Ne boye sini.
1: Ehe. Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma yade an.
1: Danso.
0: Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. U ba yade ne na wachasa. Ye ntem ble fie. Bible say oyire papa no ne kunu akuma e danso.
1: Ne sia de ade nhia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
0: o say
1: obie na no nyansem
0: o yere papa obie na no nyansem
1: na adoye enkyere kire wo
0: adoye enkyere kire o say that chi nikunu tena say no ka chi nikunu say o ma ne wo ma me ache hallelujah nti hwe na ma ne wo ma me o sister ya nukunu no mate say yesi wo mo ho kire wo mpa say yesi o sister ya kura yale hallelujah se bibi koma wo
1: oh yele pa
0: what you say no wose wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
1: amen
0: adoye nkyere kyere
1: awon etete
0: bibi ya wo o kire kuru tra se no wo kire kyere no Hallelujah. Ninu ya bae ma yale. Wo dia sister no wonye saa wo. Ne maami bo gate no bodia. Atu. Ne okunu maami bo bodia. Okunu ni abom bodia. Okunu bae ma bo bodia.
1: Ai mun soso.
0: Ei mun soso. Modi fi ha yi kwan we koda we ba. Bae ma unim se ofriduem. Ofridu enipa da wo no. Enipa na hwa no. Sister wo tie me. Manya dufu nipa fo ni brefo sa. Me si me nim oba papa bia. Owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie. Nanso sister ni nyantokwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nunko manum ina begina na chika chira omu nua ba manse umum na be frifia anya kwia. Oba papa no no. To aso ka 28 ni mfam pembo.
1: Asiri
0: ya beto aso.
1: Obie na no nyansem.
0: Oya oyere pa no. Obie
1: na
0: no nyansem.
1: Na adoye tachira ma wo.
0: Adoye tachira ma so won tachira ma so.
1: Onhwe ne fiefo okra ne ba. Na oni eni ho eduane.
0: Oni eni eduane.
1: Na emma sorry.
0: Aha.
1: Na ofra ni nhira.
0: Aha.
1: Na okrunso.
0: Okrunso.
1: Oyi na ayese.
0: Ni okrunso oyi na ayese. Hallelujah. Otu aso ho ho sey. O yirepa, o tene ni nsa so taduemu. O tene ni nsa ade yi.
1: So taduemu.
0: E so taduemu. Taduya o ti ase. Chese edra na ju ani kurummo emmo adwuma no. O tene ni nsa so manu makeke si ani mane ye kregai.
1: O yirepa.
0: O yirepa pa.
1: Ne bua den sey ahunya.
0: Sister kro tumu ka che ni kro ada. Ada obeje mama ni kunu ba ko tuka je ye tema mi so lungo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister, anu pe me urade kasa nkyro. Tro sam ne se ebra bi bedu a, e ma so be suso be ma bakum. Kotek wo kohwe, e ma egu nyura mu.
1: Botanical garden wono.
0: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kura de 45 fo akeka ho. Aba kakra 50 fo wo akeka. E ni ti no Bible se ma so be pe be ma bakko. Se be di edu ane yato yata de. Wagya bi asomu ye wate. Wagya bi asomu ye. Na ekunu no a ekunu bone. So onya yere pa ma ne kro kro no. E kire kire na sade ne no ma se se wo ya. Odumi dane kunu pa. Kanu pay Awurade enhyira wo. My number no is
1: 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0
0: Asuriya sasi yo anopai ye mompaye na yenkuyenim
1: osuru nyankopon wa maye nkwansu osansuma ye duane ye fisurusuru mu ba no urade aba ona se ba beti onum asem ose ye nkwen duane maye kra maye ndi ni enyini ohunhun na sada chi bi sanu onum nyama ya nyawe raba dum ntini ye bompaye nkonkre mu akwa ba amen
0: amen jage urade
1: amen
0: Matthew chapter 15 verse 32 When I'm a person, I pay you, Gina. You too, Yanko Passim. No cross him from January, every Drew Sabre, and if I don't say no more. Hallelujah.
1: Amen.
0: From January to December. Kaka Craven, you could December, Yanko Poya, the man, I'll trust and ne. Now, what you send ne? Now, you call me a red December.
1: December.
0: Inipa sɛn na wahu wɔ mmɔbɔ Bible ne sɛ adeɛ bi a wopɛ sɛ Awurade nyɛma wɔ no wo so yɛ saa ma nimpa na deɛ wopɛ sɛ nimpa nyɛma wɔ no wo so yɛ saa ma nimpa inipa sɛn na wahu wɔ mmɔbɔ nhyira nka Awurade
1: amen
0: tii ne yi paa

0: Se Nyankopon ka sa de na Nyankopon e wrong mind. Che mi pan mu sei. O ma mi di hia na nkwa. Se urade a mara bebodam.
1: Yes.
0: Nyabire ma urade. Ishaka urade.
1: Amen.
0: Nyabire ma urade. Lamentations chapter 3. 37-38.
1: Why na ka abamu?
0: Why na ka abamu?
1: Abu urade enhye ye.
0: Urade enhye ye. Why na ka abamu? Na odifuo bi aka. Enhyira nsema gu abla boso na urade nka sasa enhyira n bebo abla boso a. Na timi abam. Why na ka ye?
1: Ebe urade enhye ye.
0: Ebe urade enhye ye.
1: Anya nsu Nyankopon nimu.
0: Ose osurusuru Nyankopon no na nu.
1: Ana musere papa firiba.
0: Ana musuo ana papa efiri ya de.
1: Eba.
0: Tieni eba. Wasi wasu sto Nyankopon na nu. Ana musuo de papa firi ya de.
1: Eba.
0: Problem si no. Jaya na jana tia no. Jaya na jana tia no. Watintia che to me free ashi kokoma shi kotobro munjigo.
1: Yes,
0: wa kokobe no wa
1: island city
0: uduru kajeti anu wa san to aso afatafo wa koto anonte wa yenzu ho
1: asole nkwanta
0: ada won ku awu jide na Pentecost ni Assemblies of God ni Church of God ni Deep ni

0: ɔtene
1: ɔtene
0: ɔsoro nyankopɔn
1: ɔyi ne ho firi wiase bɔne ho na deɛ wɔtene ɔsoro awurade ɔyi ne ho firi wiase bɔne ho saa nnipa wɔ ɔhaw ne amanneɛ wei ato no so dakoro pɛ ne ma nso hyɛm na dan adeɛ tia ne akura tutu napampatim ase awuyɛtumi agya wowobɛ school fees woba yaleɛ wowo mmɔtwe baako pɛ na awuo obi deɛ nso ne nyinaa hyɛm weyɛ nsɔhwɛ boi bi adaadaa waanwale wo sista ne adwuna ho akɔnom adura wo waasɛe papa kasɛ masɛe papa wei weyɛ nsɔhwɛ
0: dabi
1: amanneɛ bɛɛna wɔm fa deɛ toto jobo ne deɛ ho sadrak mesak abednego bu wofiri fie ba woka kyerɛ nkwalaa ne sɛ nti woama wo babaeɛ ana ama asɔre woka kyerɛ ne sɛ wɔn wɔ abɛ no meboa oyi ɔ mubu poku no nyinaa mum ɔmfa ma ne nka wo na kotobio no wɔno ayɛ woma mu wo owi a wɔwɔ fufuo no na ɔntwitwa nsi wɔ wonim sɛ ɔkyɛ fufuo no ɔbɛsisi wo ti ɔntwitwa nsi wɔ wowɔ nsɔhwɛm
0: daabi
1: wei wɔ nsɔhwɛm
0: daabi
1: woba kooko ne yɛsi kyerɛ 3000 paano 4000 na ɔsan to okoo sɛ 2000 asan de hyɛm wafonoma wowɔ nsɔhwɛm
0: daabi
1: ɛmo bi a wadi ahyɛ wafurum a wote ha wote ha nyinaa woda woda wowɔ nsɔhwɛm
0: daabi
1: wɔ se modeɛ nsɔhwɛ biaa ntom
0: gyene yɛ nnipa deɛ
1: na wɔno nyankopɔn yɛ nokwafoɔ a
0: ɔma nsɛ wɔabore yɛ so maayɛ so
1: awurade nhyira wo
0: ɔbɛyɛ kwa bɛda ho
1: a bɛsɛm kɛseɛ ma awurade ɛha bɛn amanneɛ bɛn problem bɛn na wowɔ m na wokyiri saa wɔ se nsɔhwɛ biaa ntom agye hyɛ deɛ ɔyɛ nnipa deɛ
0: onyankopɔn yɛnokwafoɔ sɛ
1: wɔyɛ nokwafoɔ
0: ɔma nsɛ wɔabore yɛ so maayɛ so
1: ɔma nsɔhwɛ a ɛboro m so nyɛ
0: deɛ ɔbɛyɛ kwa bɛda ho
1: ɔbɛma kwa bɛda
0: ho yɛfirimu atumi agyina
1: bɛsɛm kɛseɛ ma awurade pa awurade nyankopɔn hyɛ sɛ na nomera yi anopa yi wowɔ ha ma w'ani nka maame baakɔ ɔse sɔfo sɛ sɛ deɛ mebɛhɛ matena ma samresinom saa na m sɛ wobɛhwɛ so atena ma wohwɛ so ntena ma owa
0: wɔkyini abrɛ
1: mpanyimfoɔ ahyehyɛ dwumadie sɛ monday to saturday wantumi ansi dan mu baako mpo sɔfo panyini o ɛnɛ wobɛgya mvangeles kwan ka amen
0: amen
1: wobɛgya kasɛ mbɛgya mvangeles kwan kasɛ sɔfoɔ program a ɔhyehyɛ yɛ mebɛtua ka radio so
0: radio
1: so
0: ɔbɔ ka yie
1: na sɔfo wokɔ ne wɔɔba ɛne wɔfrɛ na fa ha credit a wayu so
2: praise the lord
3: amen
2: ɛda wɔde nyankopɔn ase
3: Jesus.
2: Ɛwɔ mpɛmpɛnsoa anɔpɛ wɔde ɛba bɛduruo onyankopɔn ma ade akye yɛn bie mu na ɛwɔ sɛ yɛyi onyankopɔn ayɛ na yɛtie onyankopɔn asɛm ɛweyɛ berɛ mu ade ɛhia kɛseɛ paa onipa abrabɔ mu yɛ onyankopɔn asɛm sɛ wonam asase yi so na onyankopɔn asɛm ɛni w'abrabɔ mu a woyɛ tontu ahunu kwa ɔdɔfoɔ ɛti anɔpɛ yi onyankopɔn bie kwan de ama yɛ sɛ yɛfa onyankopɔn asɛm mmara nyamepɔn ɛma nti baabi a wowɔ biara no yɛkra do aberɛ a yɛbɛtie onyankopɔn asɛm yi na saa berɛ yi ansa bɛhyɛ onyankopɔn asɛm ase no ɛbɛmfiri aseɛ ɛwɔ mpaebɔ mu nti baabi a wotiemi ne biara no ne di ne ahobrɛaseɛ mu onyankopɔn din serɛ wo sɛ wotiri ase ne yɛmmɔ onyankopɔn ɛmpayɛ ansa da nyankopɔn akoa no a wɔ sɛ sie no no ɛde nyankopɔn asɛm ɛde abrɛ yɛ nyankopɔn nhyira wo sɛ wositiemu n'asɛm na baabi a wɔ biara no wosɛ wotiri ase ne ma yɛ adwenkɔn ne akomakoro abo onyame mpayɛ ɛwɔde nyankopɔn yɛda wase
3: jesus
2: anɔpɛ sɛ ɔma ade akye yɛn bie mu na ɔma 16th december abɛto yɛn bio afei nkyɛn ba na so ɛnto nnipa nyinaa na sɛ yɛde wayɛ adom abɛto yɛn biem ɛnyɛ yɛhoɔfɛ bi nti a ɛnyɛ nimdeɛ bi ɛwɔ ɛna sika bi ɛwɔ bi nti a ɛyɛ adom bi kɛkɛ ɛna wode aso yɛn soɔ asedanka wɔ din daa adom a wɔde adom yɛn bambɔ a wɔde abɔ yɛn so ɔnyantofɔ ne sɛ awɛ me mfo nsoɔ anim yɛn ni ɔma de akye mbiem deɛ a onyame asedanka wɔ din daa anɔpɛ yɛgyae akoma biara ɛtie ɛhyɛ wo nsa
3: jesus
2: fa koma nyinaa dɔmum ma wɔasɛm ɛma wuro akoma bia mu akyim bia mu adwen bia mu ɛmpɛgya foforɔ gyidie ɛwɔ yesu di mu ma wɔasɛm ɛnsɛsie akra a ayela ɛntwɛ mmɛ wɔahenneɛ mu onyame wo so mpɛ ɔbɔnefoɔ wuo nti na wɔaso wɔakoa sɛ weyɛ berɛ mu fa sɛmpɛ se ɛmmerɛ nyankopɔn ɛmma ne nyame nkoa ma yɛnte aseɛ daa tue gyidie mu daa ma w'asɛm ɛmɛsɛ si yɛn abo wɔ ako abɛi wɔ nnipa fa ne mu yɛ adwuma ɛyɛ nhyiamae yɛdɛ w'ase sɛ wɔtie no ayɛ kristo yesu di kɛseɛ mu ti no agyidifoɔ nka ɛmi kɛseɛ paa
3: amen
2: saa berɛ onyankopɔn ako wɔ ha sei saa berɛ yi bɛbɛ wotie me bia yɛmfa sɛ bɔnhyia evangelist stephen oduo
3: ɛde onyankopɔn ase
2: yɛmfa nyame asɛm blɛ yɛ saa berɛ
3: ɛberɛ me yɛde onyankopɔn ase sɛ wo nso woayɛ aso na wobɛti onyankopɔn asɛm ɛde yɛ nyinaa nim no wiase no deɛ aduro no wowɔ hɔ saa bere na wonim awurade deɛ a na ɛsɛ sɛ wopɛ onyankopɔn akyiri kwan matthew 24:35 kaa sɛ wɔsoro ne asase wei nyinaa bɛtwam na adeɛ baakɔ a bɛka wo saa wiase wei mu ne onyankopɔn asɛm nti biribi a wɔwɔ bia na wɔ hɔ a ɛna ɛyɛawerɛho sɛm a onipa sɛ onipa mfa obuo ne ɛne deɛ ma onyankopɔn asɛm bio ɛdeɛ nti asɛmpa no adɔɔso baabi a bɛfa biara ne yɛka bi ɛno nti obuo ne ɛne deɛ onipa de ma onyankopɔn asɛm no ɛne hɔ na wokɔ amos 8 no a verse 13 no bible no ka sɛ berɛ bi bɛdu a wɔda sɛne yibɛkyia wɔ ntwɛtwɛda pɛ ɔno nyankopɔn no asɛm nanso ɔnya ɛda a wɔka ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ da yi yɛ da a wɔaka wo nsa agu wo bo sɛ wote ase wodidi wo nom ne onyankopɔn deda no kyɛw a na wo ho ne nyinaa sɛ ɛyɛ wo dea bɛt ɔwɔ sɛ wote aseɛ sɛ sɛ nɛ na ɛyɛ wo dea a ɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea mpo yɛbisa wo sɛ nnumere no nsiadeɛ na ɛbɛsi a obia no hɔ a wobɛtumi akyerɛ osika ne bi tena ase saa wɔamfa nyankopɔn asɛm a nyɛ hwee na ɛduromere bi na afei na wɔpɛ onyankopɔn asɛm atie ani baa na wo so na nnɔɔma bebree aka akyi tɛm bia wo dasane biara no ɔmpɛ brameɛ nkɔ pɛ bɛsen gye sɛ biribi wɔ n'ani ansa ne wɔhɔ sɛ wobɛtwa dua no so nti ɛbla a wote aseɛ na ɔsɛnkɛfoɔ se kae wobɔfo wɔ mmra ntibirɛm sɛna dabɔne no aɛde ade aso ɛna nopa yi mane yɛ w'ani gye sɛ baabi a wowɔ bia ka mu abɔntene so baabi a wogyina wote nni biara no tripli mvangyeleso duro na tie onyankopɔn asɛm a ɛnam ne so na wɔde blɛ wɔ ne anɔpa yi na anɔpa yi asɛm a yɛba bɛka saa fa woyɛ obuo ne yɛnedie obuo ne yɛnedie yɛ ade a ɛnɛ ɛhwɛ yɛni ɛhwɛ yɛ ɔman gɛne mu a obuo ne yɛnedie ahwe ase wɔ ɔman wei mu ɛna anɔpa yi tie me ne kakra ɛwɔ Psalm 49:1-3 twerɛ sɛm ne ka sɛ
2: atifi asɛm no sɛ abɔnefoɔ ahotɔ ɛnkyɛ
3: tiɛtwerɛ ka ne na nopɛ ne sɛ abɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ toa so ɛ
2: ama nyinaa
3: bible sɛ na nopɛ yi ama nyinaa
2: montie yei
3: ama nyinaa montie yei
2: mo a mote wiase nyinaa
3: bible sɛ ɛkasa nkyerɛ mɛ na nopɛ sɛ mo a mote wiase nyinaa
2: monya aso
3: na monya aso
2: nnipa ma mpapahwe kwa wo
3: nnipa ma mpapahwe kwa afoɔ
2: mɛnema wɔwɔ die o
3: mɛma wɔwɔ die o
2: adefoɔ ne ahiafoɔ
3: ɛna nopɛ yi adefoɔ ne ahiafoɔ nyinaa
2: mane bɛka nyansasɛm
3: ɛfiri sɛ nsɛm a ɛbɛfiri ma no mu bɛbɛ ɛna nopɛ yi yɛ nyansasɛm
2: makomsua yɛ
3: na nsɛm a yɛkɔtena seɛ susuo yɛde brɛ mɔ ɛberɛ yi mu no ɛyɛ nhunumu nko a
2: aleluya
3: amen ɛna nopɛ yi sɛ wobɛtie nyantasɛm yɛ ɛba wo nkyɛn a ɛtu wokɔ job chapter 34:16 tie nsɛm a ɛba wo nkyɛn anopɛ yi na ɛna nopɛ yi fa onyankopɔn ahyɛ mfa bɔ wo bla mmeranteɛ ne ababaawa a mɔsi so a mode awiase no mafa bɔ mo bo a mommu panyini biara na monam wiase na moyɛ deɛ mɔpɛ no ɛnɛ fa w'aso fɛm me dɔnhwere yi na ɛberɛ a wobɛti asɛm yi a wobɛsi no ɛna wobɛhu sɛ yes onyankopɔn ahyɛm a ɛba wo nkyɛn no ɛso paa
2: Job 34:16
3: twerɛ sɛm ka sɛ
2: ɛhunumu a
3: ɛna nopɛ yi nsɛm a mebɛka kyerɛ wo sɛ wowɔ nhunumu a wode tie nsɛm a ɛba wo nkyɛn
2: yiasoma me nsɛm
3: na wodeɛ nya asoma onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn yi Job chapter 2 no 21:1-3
2: Job 21:1-3
3: wɔ se sɛ
2: na yɛb gyegye so sɛ
3: na job kaa sɛ
2: tie
3: tie
2: na montie me kasa
3: na montie me kasa
2: na yɛnyɛ mo awerɛkyekyerɛ
3: na nsɛm yɛba wo nkyɛn yi ɛnyɛ wo awerɛkyekyerɛ
2: monya me ma
3: na bible sɛ monya me ne
2: na menkasa
3: na menkasa
2: na menkasa menwie
3: na mekasa mewie a
2: modi fɛ wo
3: praise god
2: aleluya
3: ɛna nopɛ yɛberɛ yi a wotie onyankopɔn asɛm yi biribibiara a woyɛ anaa biribibiara yɛ bible sɛ tie me na mekasa mewie a woakɔ so a yɛdeɛ woyɛ no
2: saa
3: na wiase no ɛda hɔ no me nua sɛ wo nu ɔbuo ne yɛnedie paa wɔ saa asase wei so a wonkwa na awurade de ama wo no ɛde sɛ wobɛtumi atwa paa because ɛsɛ wohwɛ ɔman wei ma a yɛte sɛse a no discipline panyini mu akwalaa akwalaa mu panyini ahobrɛseɛ no ɔbuo paa firi ɔman wei mu ɛno na ɛna nopɛ onyankopɔn siesie me sɛ memfa mmerɛ wo because wohyɛ nyankopɔn nabɔde a ɔbɔɔyɛ no a nyankopɔn bɔ adam to wɔ no ɔhwehwɛɛ sɛ adam de ɔbuo bɛma no ka ɛmi ma me
2: paa
3: na ɛbrɛ adam amfa ɔbuo amfa ama nyankopɔn a ɔtoo nyankopɔn asɛm no mu guiɛ no mohu sɛdeɛ ɛsi wie adam ɛti mmere biara no deɛ wohyɛ n'ase no sɛ woamfa ɔbuo ne yɛnedie amma no a ɛdi nso wobɛtumi akɔ w'anim ɛti onyankopɔn mmara a ɛdi kan Exodus chapter 20 no verse 12
2: Exodus 20 verse number 12
3: aha
2: wɔse di wagya ne wo nani
3: ɛna nyankopɔn de ne mmara ɛdi kan ɛba no ɛna ɔkaa sɛ di wagya ne wo nani
2: na wona awale sase
3: ansa na wo nkwa na ayɛde ade awale ɛti sɛ wowɔ hɔ na sɛ wommu ade a ɛdin paa sɛ wobɛtumi anyina kyɛ eti Moses se dem lansam na edi kan ba ye no Awurade se etro se mu se di waja ene wo nani
2: na onko na wale
3: na onko na etime ye ade awa odem lansam ne bo wo egbugbu ye no Awurade sadi eba emlansam to so bie no esafle Moses no na wa sadi atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wa sadi atro dia shem
2: Deuteronomy 5 verse 16
3: aha wa se sey
2: di waja ne wo nani
3: na Awurade asa atro shem se di waja ne wo nani
2: se na wa do nyankopon
3: asa se Awurade nyankopon asa wo no
2: na onna wale
3: na onko na ye ade
2: awa na si wiye
3: na eno anso na betumi asi wiye
2: sa
3: enem mlatie ne mabawa won munnam babla bofo bi prison ni ade a won mu gunyira kire se obua ne ne dia wo se onipa de mapanyine ne na wo fo no won mu nibi
2: ebi ni ho
3: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abuo kun se okko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
2: Deuteronomy
3: chapter 21 verse 15
2: 21 verse 15
3: betie ne ababa wa wo time ne ene no pe se woni ahobrasie no obu a ene se woti asem wo pe bo modin na tu America na kope bi Exodus 21
2: Exodus 21
3: aha
2: verse number
3: 15 to 17
2: 17
3: aha wo se sey
2: wo se di obo naja ane na no
3: ti babo ne se di obo naja ana se ne na no
2: kum
3: ne
2: onku no
3: amen mami fa
2: amen
3: titi no sha utro sha opengini so a na yesu abu okun
2: eh
3: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimotia
2: sa
3: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ya che krofa na okoboni bi
2: eh
3: wo ya mbo cross ne krofa ya che no na okai verse 17 na wo se sey
2: your dumi naja
3: nti bible se obi bia la odumi naja
2: ne na no
3: ana sha ne na no
2: kum
3: no
2: onku no
3: bible se sey ni pa na nyade ade titi no sha wo ya kura na se wumu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abu ani akum
2: yes
3: eti ne mlatie ne maba wa ne Moses wa muni nyamsuro ni obu na muni ya obrasie no ene dan muntie me nipa
2: so bo kwani
3: na wo pese wo kwa wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum kwa wani na wo di wo mampanyini a di se wunya obu ene enidie
2: sa
3: ene mlatie ne maba wa ntumi kwa yani mu nyina akere sey ye na obu ni enidie na wo ka di Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trust me ka sey di Deuteronomy 27 verse 16
2: 27
3: number 16
2: ti nyakopa asem no
3: aha trust why
2: eno me nka de oye naja
3: ene bible ne ka sey eno me beka obi a oye o naja ene ne na
2: na man nyina nka sey
3: na aman ne nyina aka sey
2: amen
3: ka eme ma me ba eswe ne be hwe akura keto aka sa chire ne ma me ase oba wi ase ache
2: aya asem o
3: abrantie tu asem ma ne papa na ase panyin bi a ogbuo ne ye ne die na etumi ma obi nya wale ye free
2: sa
3: titi be emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho ba bi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho ba bi na abrantie ne ketekit na oti tetabashi no na bla abrantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebe ta ketekit betra ka enu no abrantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebe tena so na we na ewom wo ma na abrantie kwanya adwuma bi ye wo tema na oba abrantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho etiada wo mo gbabu awo mo se wo mo kwakwa ye oba no wade no efia wo mu wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no eti abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no sase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale mi bei nti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebia waye no mfumsuo bi e hwan sa na papa no bɛhyase aka abrantie no story e kwa ofa so mani gyina ka mu ma abrantie a wotɛ tekitifiti service no aba na ɔno nti abrantie gyae akunya ma no na abrantie atumi agya ka mu a from service to takrade no e hwan na abrantie no hyase sɛ ɔkai edi ne saa ne nti no papa no ka sɛ obuo ne ani di a wodi ama me ne nti no me baba no me de ne kyɛw
2: hey
3: na ɔsɛtu ne baba fo ne sɛ sɛ wonim na sɛ saa abrantie wei wanwale na nkɔpema wie ya owu a ɛmane ma na yi ase
2: hallelujah
3: obuo ne ani di nti
2: saa ka ne nyina
3: ɛna mrantie ne maba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ewi ase no ya fa boyam bote se de wiase no ye ye ndia na ukko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne ka se bi wo
2: meba
3: ose nti na babo ne tu fo sa meba
2: tie waja nkyerekyere
3: babo se tie waja nkyerekyere
2: na empo wo na
3: emla na e wo na nkyerekyere nso enye de ade
2: empo
3: ka emi ma meba yi ka ne wo betu kwan a na wa wo fo tie wo kyerase
2: sa
3: wo mu ni bible na bible ne ho nyame susum ne ho nso no me firi wo mu ba no
2: eh
3: na ni nyina ye nyankopon mra e me onipa ediye wa blabom
2: sa
3: akwasi akwantu a wo kɔ no hwɛ wo hu ye e ma ahyɛm ayonkwayon kɔ fa nkɔ ye nsanom fa nkɔ ye wi wo ye bibia fa bla fie enoma we nyina ye noma na ye nyankopon adwene mu ne ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ hyɛ no mu a na ye nananom ni mu nyankopon na so na omu di tu onipa fo
2: yes
3: odi tu akwalafo etu wose po mpo waja ne wona
2: enkyɛkyɛ
3: enkyɛkyɛ no twasoe
2: ose na eye wuti animonya
3: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enkyɛkyɛ ene wo matete di yanim o bible sɛ unama eye animnyam kɛse adu wachi
2: abotie de mawo
3: ene mrantɛ de maba wo muade tu omo na maame maame wo hom ne papa wo mkoa ni wo mochi
2: sa
3: omo ni nyame shiro ni obuo
2: da bi o
3: ene no da wo ko proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible re ka sɛ
2: meba
3: ntio sɛ meba
2: wo jamransam
3: osi buwa jamransam
2: na nto wo na nche che
3: na oma ni nche che so nto jere da
2: pare ti wakoma ho
3: da ya osi fa che wakoma ho be biela ho be ko no ma wo ma me no papa
2: wo mo
3: nche che no fa che che wakoma ho da nyina
2: na fa be bale wo kon
3: na fa be bale wo kon so sia
2: wo na mo a
3: na bible say se wo na mo a
2: ma ne nkoja
3: wo ma me no papa fu ti nkoja
2: wo da
3: se wo da so a
2: ehwe wo so
3: ehwe wo so
2: na wo nyane a
3: na wo nyane so a
2: enye wo se mo de
3: ma ne nye wani je sa wada sole no ma me ne wo papa fu ti wa fa na de be pia bonten
2: yes
3: ena mrantie ne ma ba wa mfa ma me ne papa fu ti o
2: ah wo de ye de
3: ka tire na o olma de so aye kolo
2: eh
3: o le didi e wo mo mo tam na twem
2: twem ba jimble
3: no lie
2: yes
3: no ke kan se mu sa na okọ no okọ kọ nyim obi ba won hwe ne no abọ ni dua na tim
2: yes
3: no okọ kọ shi apan mu bi no akeka setia no tim
2: yes
3: eno obuo ni ani die ti okọ konfana che hospital 37 no me hospital sankese no a obuo ni ani die ni won ti won notice board no kọ hwe funa process na wo nkwalanko a nkwalanko nurse training college fo no a ye ba hospital won na nhyen no wo mo funa process ani e dia fun e fun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye de green sha no ye de white ne to ano no woni sha ne sha so nurse ni bi mada eh
2: jo bi
3: opi award wo na ne maame ne yale da wo no maame ne yale da wo no hwe maame ni sha ya eno sho na de agu wo no paper why mo hu fi no aya amade wo fi ni bebi amonam bia ne di machi maame ne hwe ne sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyuna na yemie nu
2: dabi o
3: na tro kokro saka se di waja ne wonani na nkwa na dia
2: awale
3: etuma wanu tie panyiri pe na nyakopon kokro firu mu
2: yes
3: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakun na wa dia dia eti na nam lache ne baba wa wuti support nkokko no because obuo ne yedi die pa nya dia dia
2: ebi no
3: kanepa obi wu a poster ne ye no wa de fem fam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obetuali na sa somebody mi ensa we can who say ya tro obi sambo obi ewu ni edin poster form ni ya tro soro call to glory na mi pade tabru na nte yes
2: yes
3: tse ya free na ni munyammu
2: munyammu
3: sabi tetu wete na urade de to lu wacha
2: yes
3: eti sa di pa no ya free na ni munyammu eti na nte yes de ko no ya tro soro
2: call to glory
3: call to glory home call so ti say awurade afre no
2: yes
3: ifie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
2: yes
3: eti ano no onyakopon na afre no
2: ai
3: ani a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
2: ewom
3: no awu
2: sa
3: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
2: eh
3: obuo ne ani die ne aho blasia blantia ninti ene ba ko bi kra ko fa ba kabo si a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
3: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
2: eh asem kase ye
3: che se wonu obuo ne ani die na wo ko proverbs chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
2: ti waja
3: ena babo ne se tie waja
2: ono na wo wo
3: ono wo wo
2: na wo na
3: na wo na
2: so babre wa
3: so wo na o ma mi babro wa
2: emu na ni mutia
3: emi ma mi pa
2: amen
3: babo ne so ma mi babro wa nya de
2: emu na ni mutia
3: ya babro wa ti fi ano e bayie
2: eh 50 years going there
3: abro wa ye bayie na so aburwa nye bayi o bi asempa
4: ai
3: enu tofo ne ka se wo se aburwa ti fi aye mo ne bayi no di asempa nti na na nyame ato ne nkwam o odi asem because aburwa ne ne miro bia bibi
4: da bi
3: aburwa betum de ne na ato e fama kotena yi ase wonfa ho o atadi a wo shere wo wani nye ho eti aburwa bokos na nyina jam and obi anya sem tetes wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
4: e asem o
3: papa ne da so ti ase papa ne ko 8 years wo sie ne mame yensa eno sa wo fo na sie ma
4: sense basa
3: ka eme mame pa
4: amen
3: awo fo na sie ma o si tie waja
4: na wona wo ho
3: na ono na wo ho
4: na wona so
3: na o mame so
4: ba brewa
3: so ba aburwa
4: emu na nim tia
3: e na yebu ya mame ne mame tia
4: o awra wo sem
3: sofu kura tum ka kire se wo o mame na yewo
4: yewo
3: wo papa na yewo
4: confusion kase e pa
3: na sofu ka create confusion atu abusuam
4: eh
3: wo penipa nim animunyam
4: sa
3: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nim die
4: eh
3: na yepe emre firi nanu hu eti sofu die be firi wonu baba no se wo ko 1 Corinthians 14:3 o se die o se nkom no won kan koso sem anya wo ti kire sem enkire nimpa
4: sa
3: eti uyo difo anasa wo ye sofo a die be firi wonu baba no o se ye die be man koso ade mpuntuo bebre nimpa na mama nya die a ebe create confusion ato abusuam
4: da bi da
3: na wo ka kire obi se ne mama ne papa ne kwasi

0: bata bata bata bata
1: a tro papa say body say why enti a show na papa sa shwa ka ho and na bata kwa sia etumi ko ebo boswo ekko school kwa one and the party teacher say so nim na do sa ka me baibie wa awrade wo hu sa ba tan ne mobo
2: amen
1: awrade wo hu sa ba tan ne mobo problem this one
2: Solomon
1: mebushem
2: obanyansafo ama na gani anije
1: oh obanyansafo so teto obama oyo nyansani a
2: ama na gani
1: nibaje wote obana ko school ahwa akra be lawyer so akra ye judge wabeye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank ho a yesi bank manager maami ni man baabi man ntra ana wana wani nyi ana
2: nje
1: eti aya na under 20 blaster for obobo no se obani makelesia no mo a akwani nyi ana
2: nibaje
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Oso obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani bagi. Oh wani bagi.
2: Na obakwasia ye ne na
1: wrewo. Oso ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo. Ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no. Awo se ena omo ho kire omo pa. Because omo anhwe na ye yetumi abua won.
2: Omo ye mobo.
1: Minya mema ho. Na so bi ni ho.
2: Yes.
1: Ano na ma mesia nyansa se ewo se meso mema ma wo no. Me ye den.
2: Ohwe wo mo.
1: Ohwe won. Hallelujah.
2: Amen.
1: To aso
2: Obanyansafo ma naja ni je.
1: Obanyansafo ma naja ni je.
2: Na obakwasia ye ne na wrehu.
1: Na obakwasia de tembia. Oma ne na wrehu. Chapter 29:15. Proverbs wa chapter 29 verse 15. Te tubani ye pa. E no bitum de abanoma ekowale obi. Oma kwan ma ye ntia abanoma no. Akora ne de anya obanti na asori a odi ni pupupu. Tie tie asembo Proverbs wa chapter 29 verse 15.
2: Abani enim ka manyansa.
1: Abro sey. Abani enim ka emenyansa eti akura wo jimi ahwe no
2: yes
1: abani animka
2: emenyansa
1: to aso e
2: na bofra watu no sraha no
1: abofra yato no sraha
2: oguni nanim asa
1: nkwala ni bobe yato wo sraha
2: pehwi
1: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
2: eh
1: hallelujah onu ni ndia agro obese so nkwasi anyina gu anim ase bata ni jimi a wa jimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya diade agu na nim ahye wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo sia kola ye to no sraha no
2: o ma
1: ne na anim gu ase o ma ne na anim
2: gu ase
1: o so uto akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wadamfo no sia wo ye kwase a afi na wo na ugina we wani ma twasi aso kobo ba no aso wa fele Shake your radin. Verse 17 ne sey.
2: Tenetene wo ba.
1: Nti ba bro sey ne sa ni nti no. Wo ye tan ya tenetene wo ba.
2: Na wo ma wahome.
1: Na wo ma ade ade. Wo ma mo hwe wo ma mo ron kese no. En fie akasma wo a. Wo le last. Hwe wo mo wo ma hwe wo ma no. Hwe so fa ye sa. And then I say, nkofo so a wo ma mo hwe wo ma no. Wo mo nyini nchew. Hallelujah. O sha akura de ye so obehwe no na. Na mame na wu. Na papa na wu. Na de onhwe ne ma no. Awurade ma ne tenase. Hallelujah. Ni te be sofa obema ho. Ode bi obeden. Etu ye ba tan ya utie mi na. Na sa wale sa ya ba nima. Papa papa papa papa. Enkwala na awurade de ne ma wonti. Ana wose se enya wukunu enya wiyere. 17 no wakan ho.
2: Tenetene
1: oba
2: wahome
1: na wa ma wae diade
2: wahome
1: na
2: wa ma won okra anika
1: na wa ma okra diade
2: anika
1: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
2: wose
1: aha
2: emfa atenatene nkamia abofra
1: ti ba bro say emfa atenatene me nkamia abofra
2: na odi abahwe no
1: na odi abahwe akora
2: ongu
1: ongu to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
2: wose
1: aha
2: emfa atenatene nkamia abofra
1: ti ba bro say emfa atenatene me nkamia abofra
2: na odi abahwe no
1: na odi abahwe akora
2: ongu
1: ongu aha
2: so odi abahwe no
1: na odi abahwe na
2: obaje ne kra frasa
1: ma obaje ne kra ade ade frasa ma ndo hallelujah
2: amen
1: solomon david ibu no frem no otu ne for chronicles wose me ba me sura urade unyankopon hwe na kwaso ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
2: amen emfatenatene nkamia
1: bofra bible say emfatenatene nkamia bofra
2: na
1: odi aba hwe na ene international school bebre ye yi emafrim
2: ye jabo
1: Hallelujah. Because teacher ni nko hwia kora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne se wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebre omunyi ni wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che se eno wa no no. Eti wo se akwara ye to ne sra ha no.
2: Ogun o mame ye ni mase.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: To aso e.
2: Wo se na se wo de abahwe no.
1: The Bible so de abahwe na.
2: Ongu,
1: ongu.
2: Wo de abahwe no a.
1: Wo de abahwe na.
2: Wo je ne kre fra
1: samando. Na eno ansa na wo je akwara ne kre fra samando. And na ba ta bebre nhwe ye mante ye manum bebre anum hwi. Ebinum akoye akonyesafo awu. Ebi abokro no yate won, yaku won. Ebi de prison. Hallelujah.
2: Amen.
1: To aso e.
2: Wo se meba.
1: Aha.
2: So akoma hunu nyansa.
1: Wo se meba. So akoma hunu nyansa.
2: Makoma beto meye.
1: Makoma beto meye.
2: Yela so meni beje.
1: Ah ah ah ah. Mansu mani baji
2: na me se wa ho besepe no
1: na me ho besepe me
2: se wa no e ka de etene
1: ah se oba pa ejina ku pa jani no wo ke nyankopo asa.